0: mga kaibigan ay si Aegis, si Jesus. Kanina pinakanta po natin si Lani Misalocha, anak. At sa ating pong mga tagapakinig, saan man po kayo naroon ngayon, magandang umaga po. Ito po ang inyong lingkod, of course, si Fe. At saan man po, kagaya po ni Maria Teresa, siya po ay nandito nakikinig sa atin ngayon. Kung kayo ay nasa dito sa Blacktown, saan man kayo, Liverpool, or kahit saan, all over Sydney, magandang umaga sa inyong lahat. At sana po, alam nyo, yung siguro na kita nyo yung mga pinatutugtog ko ngayong umaga ay parang malungkot or something. Pero yan po ay yung na, siguro minsan na feel natin na kailangan ipaalam natin sa mga anak natin na tayo ay nandito para sa kanila. No matter what, yung pamilya natin, yung ating pamilya, napaka-importante sa buhay. Kaya kung kayo ay mga magulang dyan, na kayo ay walang time sa mga anak ninyo, make sure you have time for your children and family. Kasi napaka-importante po yan. Yan po ay number one na dapat natin pahalagahan, dahil hindi natin alam minsan, tayo ay nakakalimot. Minsan, tayo ay kung ano-anong ginagawa natin. Kaya kailangan po, kung sakali kayo ay hindi nyo tinatawagan yung mga anak ninyo, tawagan nyo. I think once a week or every day kung may time kayo, tawagan nyo sila, kumustahin nyo sila. Kasi napaka-importante na alam natin kung anong nangyayari sa ating mga anak, yung ating mga mahal sa buhay. Pasensya na. Kaya na nagiging emotional lang ako. Kaya yung anak kanina, talagang napaka talagang may halaga yung kanta na yun sa akin ngayong umaga. Kaya kung kayo, mga magulang dyan, ay please, kumustahin nyo yung mga anak ninyo. Saan man po sila, kahit nandyan lang yan sa tabi nyo, sa Pilipinas or sa ibang bansa, mas maimportante kung yung mga anak ninyo ay malayo sa inyo. Kumustahin nyo sila. Okay? Mamaya, meron po tayong bisita si Katrina. Mamaya pa po yun darating. Siguro sabi niya mga 11:30. Pero yung ating kasama dito, si Myrtle at saka si Terry ay sila po ay may pupuntahan naman another meeting daw po, for there's so many events coming dito sa ating komunidad dito sa Sydney. Marami pong nagkakasabay-sabay na mga charity events. Kaya kung kayo po ay walang mga ticket pa dito sa upcoming October 17 po, yung aming Pink Pilipinyana. Yung Pink Pilipinyana po yan, it's something to do with breast cancer, because the month of October is breast cancer month. Kaya kung kayo po ay wala pang mga ticket yan, tawagan nyo lamang po ako, Faye Hayward, of course, yung ating mga kasama doon, sila Josie Mosa, of course, Edinel, si Doc Manisi, and of course, Katrina. Sino pa nga ba yung mga ibang board member doon? And of course, Marie, yung ating abogada. So, marami po kayong pwedeng tawagan. So, malapit na po yan nitong October 17 sa West HQ po yan, sa Rotihel Arisal. Kaya kung wala pa po kayong ticket, sana bumili po kayo. Kasi talagang, I know, may sasabi ng iba na mahal, but alam nyo naman, pag naggagawa tayo ng charity, kailangan kumita tayo para yung kikitain natin sa araw na yan is para support for that charity organization. Kaya, ayun, I think yung guest ko, nandyan na raw siya sa pintuan. Kaso, teka, paano ko ba mabubuksan? I think someone is opening the door now. I think, okay, papasok na siya. I can see on the CCTV that, yes, good. Yung kasama ko dito, binuksan ata yung pintuan. Sana nga, ayun, pinapasok. Sorry guys, kasi even though, dalawa lang kasi kami ngayong umaga dito. So pag ako'y nasa live, hindi ko naman pwedeng iwanan itong aking ano dito. kwarto, but luckily someone opened the door and she's here right now. So I can see you, darling, but I couldn't go out kasi nga I'm live right now. Kaya pasensya na, okay? And I would like to say hello kay Maria Teresa Santiago. Maria Teresa, thank you, my darling. Nandoon si Maria Teresa sa Isabela. Ayan. And of course, Disa Herzarza. Disa, have a nice day daw, ma'am. Sorry, Disa. Hindi ko alam kung saan kang, kung nasa Sydney ka or nandito ka sa, nandyan ka sa Pilipinas. And of course, si Arthur. Si Arthur is a teacher in Hagnaya Elementary School. You know what, darling? Nung araw na yun, hindi ako pumasok. I was at home. Kaya, pag nasa bahay, walang ginagawa kundi maglinis ng bahay at yung telepono ay nandoon yan sa isang kwarto sa taas at ako'y kung ano-anong ginagawa sa garden, kaya pasensya na hindi ko na ano that day I took a day off for cleaning my house kasi minsan 7 days a week I'm out and about, kaya pasensya na kung hindi ko kayo natawagan. And of course ngayon naman ay patutugtugin natin. I think you should, my darling, I think you should, can you sit on this chair so that I can see you properly? And si Katrina, nandito na siya. So Katrina, would you like to say hello sa mga guests, ay sa ating mga tagapakinig?
1: Hello, hello. Magandang umaga po sa inyong lahat na nakikinig po sa ating programa, Alive 90.5 Pinoy ako po. It's good to be back po, Tita Fe, and thank you po pa sa pagkakataon na ibinigay ninyo po para sa akin upang samahan kayo ng 2 oras. Oh, no, hindi na po 2 oras. Isa't kalahating oras po ng ating pag-uusap, talakayan, at anong pwede nating maibigay na aral sa ating mga tagapakinig po.
0: Tagapakinig.
1: Yes.
0: Alam mo minsan, nabubulol tayo sa ating mga taga... Sorry. Sorry, guys. Alam mo naman, yes, kasi hindi naman... I mean, ginagamit natin araw-araw pag may kausap tayong Pilipino.
1: Opo.
0: Of course.
1: Yes.
0: But sometimes, minsan, yeah, may mga sinasabi tayong na nabubulol ng kaunti. But it's okay kasi alam naman ng mga tagapakinig din natin na yes, there are times na nagkakamali tayo. Gusto ko lang batiin yung ate ko sa Pennsylvania. Lagi siyang nanonood. Lagi siyang nanonood sa Mana Lourdes. Maupay nga gabis, I think.
1: Opo, sa
0: in
1: America.
0: Pennsylvania,
1: baliktad
0: sa America.
1: Tayo.
0: Baliktad. Mm-hmm. Tayo'y anong oras? 11:22. So doon siguro mga alas gabi na.
1: Yes.
0: I don't know what time is it.
1: Opo.
0: But yes, sa lahat ng ating mga tagapakinig all over, kung saan man sila, all over the world, mm-hmm, alam kong nakikinig sila sa atin dito. So ngayon naman, magpapatugtog tayo nitong kanta na I think it's is called, naku, wag naman sana, itong mahalaga. So, patugtugin natin ito, mga kaibigan, mahalaga. Mahalaga.

0: mga kaibigan, yan po ay mahalaga. Isang awitin na nanggaling po yan sa ating COP, Cathedral of Praise sa Pilipinas. At yan po ay kanta ng choir nila. At tayo po ay binigyan ng access na yan ay patugtugin dito sa Pinoy, ako dito sa Sydney. Kaya ako lamang po ang may access sa kanta na yan sa buong mundo, sa Pilipinas of course, but dito sa Australia, tayo lamang po ang may access sa kanta na yan. So, maraming salamat kung sa Cathedral of Praise, hindi ko masabi kung sino talaga ang kumanta niyan dahil yan po ay member ng choir nila sa Pilipinas. So, maraming salamat doon sa ating kay Pastor Joey for giving us the chance to play that song dito sa Pinoy Ako every week. Dahil maraming, you know, maraming aral na maibibigay sa atin yung kanta na yan na kailangan talaga huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil mahalaga tayo sa Panginoon. Okay, mga kaibigan? So ngayon, magbabasa naman po si Katrina ng isang balita galing sa Pilipinas. Darling, go ahead. Thank you. Ayan.
1: Yes. So. Okay. Sa ating pong mga balita po sa atin po sa Pilipinas, ito po ay ulat mula po sa Filipino Star ngayon. ICC tinanggihan hiling ng kampo ni Duterte na expert verification. Ito po ay sinulat ni Gemma Garcia ngayong pong araw na ito, September 30, 2026 po. Manila, Philippines, tinanggihan ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court or ICC ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magdagdag ng expert verification o karagdagang pagsusuri sa mga ebidensya na isinumite sa korte. Sa 7 pahinang desisyong nilabas noong September 28, sinabi ng chamber na ang hinihiling na depensa ay hindi lamang simpleng pagdaragdag ng isang metadata field sa sistema ng korte. Ayon sa ICC, layunin ng motion na gawing kinakailangan ang pagsasama ng ulat ng isang eksperto sa mga open source at user-generated na ebidensya bago tanggapin at maisumite ang mga ito sa chamber. Given the large volume of evidence that has been available by the prosecution in the present case, as well as the breadth of open source and user-generated evidence, if implemented, may in the event be unnecessary and could well have the effect of causing a needless delay to start of the trial, ayon sa ICC. Yes, yan po ang balita po mula sa Filipino Star ngayon ni Gemma Garcia. And then sa susunod po na balita po mula din po sa Filipino Star ngayon ay ulat po ni ang pamagat po nito ay basta alam walang alam sa negosyo ni VP Sara. Ito po ay iniulat ni Joy Cantos. Manila, Philippines, inamin ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na hindi niya alam na ang GenCorp Industries Incorporated ay isa sa mga negosyong inineklarang pag-aari ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pagharap sa 31st araw ng impeachment trial, sinabi ni Mayor Baste na idineklarang bilang hostile witness na nalaman lamang niya ang kaugnayan ni VP Sara sa GenCorp habang sinubaybayan ang impeachment proceedings laban dito. Aniya, walang nakasaad sa mga dokumentong isinumite ng GenCorp sa Davao City government na pangalan ni VP Sara bilang stockholder o may-ari ng kumpanya. Inamin din ng alkalde na bilang head of the procuring entity or HOPE, siya ang may pinal na pananagutan sa mga usapin ng procurement kabilang ang pagbibigay ng otoridad sa ibang opisyal upang lumagda sa mga kontrata para sa kanyang tanggapan. Gayunman, sinabi niyang wala siyang kaalaman sa nakasaad na statements of assets, liabilities, and net Work or SALN ni VP Duterte na ito ay isang stockholder ng GenCorp na nakakuha ng mga kontrata mula sa pamahalaang lungsod. I will not allow it, tugon ni Baste nang tanungin ni Private Prosecutor Theodore T. kung papayagan niya ang naturang sitwasyon kung ito ay kanyang nalaman. Naipakita rin ni T. na bilang hope si Mayor Baste ay ang may kapangyarihan sa mahalagang yugto ng procurement process, kabilang ang pag-aproba sa annual procurement plan, pagtatalaga ng mga miyembro ng Bids and Awards Committee o BAC at pag-aproba ng contract awards. Batay sa talaan, ang GenCorp na idineklara ni VP Duterte sa kanyang SALN noong 2024 at 2025 ay nakakuha ng 15 kontrata mula sa Davao City Government na nagkakahalaga ng 34.2 milyong pesos. Pero nilinaw ni Mayor Baste na umabot sa 19 na kontrata ang naigawad sa nasabing kumpanya. Taliwas ito sa record ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS na iniharap ng House Prosecution na 15 lamang. Itinama ni Mayor Baste ang bilang ng mga kontrata na nanghilingin sa kanya ni Attorney T na kumpirmahin ang mga award na natanggap ng GenCorp. You confirm, sir, that this would be 15 awards, sir, tanong ni T. No, this is 19. It is in the statement, sagot ni Mayor Duterte. Nauna ang nagpatotoo si PhilGEPS Division Chief Rendell Supina na base sa mga record na nakuha mula sa Government Procurement Portal, 15 kontrata ang ginawad ng Davao City sa GenCorp na may pinagsamang halaga ng 34,216,900 pesos. Gayunman, sinabi ni Duterte sa kanyang pahayag noong Setyembre 21 na may 19 na transaksyon ang Davao City sa GenCorp na may pinagsamang halaga ng 33,263,161 pesos. 4 na kontrata ang dumaan sa competitive public bidding habang 15 ang isinagawa sa pamamagitan ng small value procurement. Ito po ay balita po ni Joy Cantos Paul ng Filipino Star ngayon. Ngayon pong araw ng Setyembre 30, 2026.
2: Okay, maraming salamat, Katrina. At tayo naman po ay ang daming mga balita sa Pilipinas. It's all about yung mga tungkol sa political na nangyayari sa bansa natin. At dapat ibalita lang natin dito para alam natin kung ano talaga ang nangyayari doon sa bansa natin. So ngayon naman po ay tayo ay magpapatugtog tayo nitong kanta ni I think si Vince Music ang kanta na to, or hindi ko alam kasi sabi ko nga oras ang nakaano dito sa ano na to. Kung anong oras, it's yun ang susunod na kakantahin natin. Baka patutugtugin natin. So mga

0: mga kaibigan, yan po ay si Shasha Padilla na sasaktan. And earlier po, si Vince. Vince Music, hinaharap. Si Vince po ay taga Davao. Siya po ay isang reggae artist. At maraming alam na trabaho si Vince. Dahil si Vince is also itatuist. Okay? Mm-hmm. Napakaganda lahat ng kanta niya. Ay may aral. Yung ano ba, yung parang kwento ng buhay. Okay. Lahat may mga ibig sabihin. So, sabi mo nga pa lang earlier, ay may gusto kang batiin. So, bumati ka.
1: Opo, pinabati ko po ang aking mahal na kaibigan na si Mabel na taga dyan lang po.
2: Dito sa Sydney.
1: Opo, nakikinig po siya ngayon at kanya mga anak po. Happy birthday po sa kanya.
2: Oh, really?
1: Ang dalangin ko sa iyo ay mahabang buhay, malusog na buhay at masayang buhay kasama ang mga pamilya.
2: Yes.
1: At opo, nakikinig po din ang aking mga anak dahil school holiday.
0: I know, darling. Alam mo ba?
1: At ang aking asawa, sabi ko makinig sila.
0: Oh, good.
1: Ngayon lang.
0: Dapat lahat ng mga kaibigan mo makinig dito
1: makinig
0: sa radyo.
1: Sila ngayon po.
0: I-download nila yung ating Pinoy Ako dito.
1: Yes.
0: Sana nga.
1: So, yes. Kamusta po sila at bumangon na kayo.
0: Totoo.
1: At tanghali na.
0: Yes, tanghali. It's 11:47 na ng gabi. Ay, ng tanghali. Sorry, gabi. Sabi ko gabi. Naiisip ko pa rin. Alam mo na. Yes, so mga kaibigan, gusto ko lang pong bumati sa kaibigan ko. Laging nakikinig si Ko Jaja Usman. And thank you, my friend. I know you don't speak Tagalog, but I'm so happy that every time I'm on the radio, you're always listening. And of course, gusto ko nga palang mag-hello sa aking mga kapatid. Western Luzon region, all the eagles in the Philippines, all over the world. Ako po ay si Faye Hayward, isang eagles dito sa Ladies Eagles sa Sydney. And doon naman sa Pilipinas, ako ay kanilang member sa Western Luzon Region, Datum Harlicans. Ayan, so maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana nakikinig din kayo dito sa amin, dito po sa Pinoy Ako. So, nawala. Sorry. So, and also, I would like to say hello sa mga birthday celebrant ngayong araw. Kasi alam ko, 30th of September.
1: Opo. Huling araw na ng September.
0: I know, darling. Yes. And it's, my God, Christmas is coming.
1: Ano po, malapit na. At pinapanlahanan po natin ating mga kababayan at ang ating oras ay magbabago ngayong weekend. So,
0: yes.
1: Daylight saving time dapat kicks off.
0: Ikaw ba ay pupunta sa anong oras na? Ano, pupunta ka ba sa fiesta?
1: Hindi po, may pasok
0: hindi
1: po ako.
0: May pasok ka, darling. Nandun kasi ako.
1: Oh, okay. It's good.
0: Nandun ako bilang isang media personality because nandito tayo sa radyo.
1: Yes,
0: so,
1: opo.
0: Ginimbita ako ng president. So, sabi, pumunta daw ako kaya
1: yes.
0: Okay.
1: No.
0: So, I have to be there, I think, mga 8 ng umaga para makuha yung kung ano man yung bibigyan nila.
1: Kailan po ito,
0: sa
1: tita? I mean,
0: sa Linggo.
1: Ah, yes.
0: Linggo.
1: Opo, may pasok po ako ng
0: 4. Yes, long weekend.
1: Yes. Linggo. Yes.
0: Yes.
1: It's a good time to visit the fiesta.
0: Yes, kaya tayong mga Pilipino dyan. At saka, there's going to be Miss Philippines, Australia.
1: Wow. Opo.
0: At meron po silang isang waray-waray na contestant and someone sent it to me yesterday, I think. So, kayong mga waray dyan, sana suportahan nyo naman po itong batang to.
1: Mm.
0: I think Ferrer. I'm not exactly sure yung first name.
1: Natasha?
0: I think.
1: Yeah.
0: Do you know her?
1: Natasha.
0: Ferrer?
1: Yeah.
0: Well, she's apparently
1: I met her.
0: The mother is from, they're from Samar. So, lahat ng mga ka-chat ko sa group chat. I think
1: I
0: there's a group
1: her.
0: Chat
1: yeah.
0: of Samar of Sydney. I said, please, bumoto tayo dito sa ating kababayan because as you know, waray-waray po ako. And of course, lahat ng mga contestant dyan, lahat ng mga supporter nila, sana iboto nyo yung inyong mga, I never meet this young girl, but because it was sent to me from a chat, sabi na kung pwede daw, you know, online, yung online.
1: Opo.
0: So, ayun, kaya ang ginawa ko, bumuto ako and then I submitted it to our group chats. Kaya, mga waray-waray sa Sydney, kung kayo ay nakikinig, dida, ano nyo po, supportahan ninyo yung batang yan. Kasi, first time siguro na nagkaroon ng Miss Philippines, Miss Contestant sa Miss Philippines Australia dito sa Sydney. First time that I've heard a girl joining from Waray. And of course, hindi naman sa pagyayabang, ako naman yung Mrs. Visaya Australia na nanalo noong 2022 at wala pang pumapalit sa akin. So, I'm so proud being Waray. And maybe this year, itong batang to, hopefully, manalo siya. Kasi first time nga lang, sabi ko, nagkaroon ng isang contestant ng waray-waray. And, you know, kaming mga waray, hindi naman kami magaganda or what. But, of course, we're proud if someone wins. Diba? Kaya, yun. Kaya, nakikiusap lamang po ako. Marami akong, alam kong maraming waray-waray, maupay nga aga, iyo dida nga tanan. And, of course, lahat ng mga ibang part ng buong Australia, kung kayo ay may contestant, suportahan po ninyo. Diba?
1: Opo.
0: Yes. Yeah. Kung Tagalog kayo, suportahan nyo yung mga Tagalog. It doesn't matter if you don't know these girls that are joining, as long as suportahan nyo na lamang po. Okay? Nagiging, yes, okay. At mayroon naman si Katrina sasabihin sa atin tungkol sa event na mangyayari, sabi ko nga, sa October 17. Katrina, please go ahead.
1: Yes, okay. Ako po'y malugod na inaananyahan po lahat po ng ating mga takapagkinig na itangkilik po sana niyo po itong Pink Filipiniana Gala Dinner Event po na gaganapin po sa West HQ sa October 17th po at 6 PM. So, ito po isang panahon o event na tatalakay po sa kahalagan po ng breast screening and early detection po. So, it will be a good night po para po sa ating lahat, lalo na nung nanap po sa mga, ating mga kababaihan na mabukas ang isipan po and ma-engage sila sa knowledge, sa education ng pagpapamammogram at importansya po nito sa, you know, pag-detect po ng breast cancer po. Ayan. So sana po suportahan niyo po itong Pink Filipiniana Gala Dinner on October 17th at 6 PM. Pwede po kayong pumunta sa Facebook page ng Pink Filipiniana po at nandun po ang mga detalye po kung paano po kumuha po ng ticket para po sa araw na ito. Sana po subaybayan niyo po ito at suportahan po ninyo ito. Maraming salamat po.
0: Okay. Mm-hmm. So ngayon naman po ay mamaya na tayo magpapatuloy. So I think meron tayong ito.
2: Alive 90.5.
3: Something's changed with Mum lately. You're not sure what to do. She wants to stay home. She can, with the right support. We're a small, dedicated home care team. Nursing, personal care, overnight stays, post-hospital care. We can usually be there within the week. One call, no pressure. We'll work out her needs together. Call Santa Clara on 02-811-8121. That's 02-811-8121. Santa Clara Home Care, care that feels like family. Station sponsor.
4: HR Images is a team of professionally trained photographers with a passion for delivering a high quality service. We believe photography is about telling a story and capturing those rare moments. We offer a personalized, unique experience for every photo shoot, specializing in weddings, christenings, family portraits. Visit hrimages.com.au. Mention this ad to receive a complimentary 12 by 18 inch enlargement. HR Images brings you a bundle of joyful memories for you to cherish for your next event. Station sponsor.
2: Support your local community radio station
4: and sign up as a member of Alive 90.5 FM and enjoy heaps of benefits and stay connected. From little as $10 per year, you can be a part of our Alive 90.5 FM community. Sign up as a member via our website at alive905.com.au. Your sound, your community.

0: 90.5.
1: Okay, Pastor. Tayo ay, si Pastor po ay nandito. Alam niyo, Pastor, bago kayo dumating, naghahanap ako kasi laging may libro talaga ako dito na kinukuha galing sa mga motivational quotes ng isang Dominic Bertolucci, Love Your Life ang pangalan nitong libro na to. At ito ay nakita ko lang dito sa station namin at lagi walang nagmamay-ari. So, dinadala ko na lang at binabasa ko. So, tamang-tama sa pag-uusapan natin, sabi dito, ito ay, a friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are. So, ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa kaibigan, sa explanation naman dito, sabi dito, be clear who your real friends are.
2: Mm.
1: When you decide you want to make changes in your life, your true friends will support you on your path to success and be genuinely happy for you, regardless of their own priorities. Occasionally, you might find that someone you thought was a friend actively tries to undermine your commitment to your goal. If that's the case, it's time to re-evaluate your commitment to them. Siguro, parang tamang-tama kasi sabi ko kay Pastor, Pastor, ano bang pag-uusapan natin ngayon?
3: Mm.
1: So, ito, ang aral ng buhay. Ang sabi mo, maging madunong sa pagpili ng kaibigan.
2: Tama
1: po. Can you just explain to our listeners at viewers dito sa Pinoy Ako kung ano ang ibig sabihin talaga? Sabi ko nga, parang pinagsadya. Kasi yun talaga ang babasahin ko. Sa Tagalog ay talagang si Pastor na ang mag-i-explain sa'yo doon sa binasa ko.
2: Opo. Yung pong kaya po natin tinawag na aral ng buhay, ano? Kasi kayo nga po ang tumawag dun eh. Tinandaan ko po na huli akong nabisita dito at tayo nag-usap patungkol sa pagiging maingat sa pagpapalaki ng mga anak, ano?
1: Yes.
2: Kayo nagsabi na, o sige, ito yung mag-uusap tayo, ang itawag natin sa ating segment eh, aral ng buhay.
1: Tama.
2: Totoo naman, lahat po tayo, di ba, ay kailangan matuto pagdating sa buhay. Kahit ano pa ang ating mga naabot sa ating mga achievements, kahit ano pang naabot natin sa ating mga accomplishments, marami pa tayong dapat matutunan sa buhay. So, tama-tama po, Tita Fe, binasa niyo yung tungkol sa pagpili ng kaibigan. At sa binasa po ninyo, kanya pong dinefine ko ano yung kaibigan, ano po.
1: Totoo.
2: So, bakit po ba natin kailangan ng kaibigan? Di ba? So,
1: bakit nga ba?
2: Dahil nung tayo po ay ginawa ng Diyos, ginawa po niya tayo bilang social creatures. Hindi niya tayo ginawa na masaya bilang nag-iisa. Kaya sabi nga po nung ginawa ng Diyos ang tao, tinitingnan niya si Adam at nung panahon na yun eh wala pa siyang nagawang pagkakamali sa buhay, hindi pa siya nagkakasala. And yet ang sabi ni Adam, it is not good for man to be alone.
1: Tama. Kaya nga may mga partners.
2: Ah, yes, it's not good for man to be alone. Sabi pong ganyan. Kaya ginawa po talaga ang tao na social creature. Yeah. Kahit na marami pa siyang sabihin na mga alaga, sabi nila diba na a dog is a man's best friend.
1: Yes.
2: And we love our pets.
1: Of course.
2: We love them.
1: Yeah.
2: But there's still a limit.
1: Mm-mm.
2: You know? So hindi pa rin niya maibabalik yung ano yung pwedeng maging relasyon ng isang tao, hindi niya pwedeng mapalitan. You know? So, pets are there for a reason.
1: Yeah.
2: So, kaya kailangan po natin talaga ng mga kaibigan. Pero, hindi po tayo basta-basta nagbubukas ng ating sarili para tratuin ng isang tao na malapit na kaibigan. Bakit nga po? So, ito nga po. Sabi ganyan sa ating babasahin, sabi po ito sa babasahin ko po, huwag mong kaingitan ng mga makasalanan ni sa kanila'y makipagkaibigan. Bakit daw? Ang nasa isip nila, laging kaguluhan. At ang dila nila, puno ng kasinungalingan. So sa ayaw po natin sa gusto, may mga taong ganito. Na sa unang tingin, parang masarap kasama.
1: Oo.
2: Uy, ang saya-saya niyang kasama. Uy, mukha siyang successful. Yeah. Pero pag napalapit na po sa inyo at pinakinggan niyo na magsalita, ayun na. Doon yun na nalalaman.
1: Hindi, alam niyo, Pastor, totoo talaga. Kailangan alamin niyo ang isang tao. Kasi kung halimbawang sumama ka sa isang taong yan, tapos hindi mo palang alam ang tunay na pag-uugali, alam mo, nakaka-stress pa lang. Hindi magandang...
2: Tama po. Yeah. At ang puso natin, di ba, hindi yan parang gripo eh. Na pwede mo buksan, pwede mo isara. Hindi eh. Pag binuksan mo na yung puso mo sa tao, at syempre, nagkahulugan na kayo ng loob, magkaibigan na kayo, pag na-discover mo na, ay, mukhang hindi okay ito ha, syempre, may mararamdaman ka pa rin pain kapag kinakailangan mong mag-desisyon na dumistan siya.
1: Yes.
2: Diba? So, iba yung mapalakaibigan ka. Iba yung you are nice to people. Yeah. Iba yung open ang heart mo sa binubuksan mo na yung puso mo sa isang tao at you're allowing that person to influence you. Mm-hmm. And you're allowing that person to speak to your life.
1: Yeah.
2: Iba yun. So, yung magiging palakaibigan, okay lang yun. Pero yung talagang magbubukas ka na ng puso sa isang tao para tartuhin siyang malapit na kaibigan na pwedeng mag-advise sa'yo, ibang usapan na yun.
1: Totoo. Kaya kailangan talaga piliin ng mabuti yung mga kaibigan. Siguro alam nyo naman na ako ay talagang kahit saan nakikipag-usap ako sa mga tao. Pero meron palang talagang totoo yung sinabi nyo na may tao talaga na akala mo is yung mapagkakatiwalaan mo or talagang ano mo yung puso mo sa kanya. Pero you have to be very, very careful talaga. Mm-mm. May mga tao talagang hindi mo dapat na makasama sa buhay.
2: Yes, yeah. Totoo. Dahil ito ay nagdadala, sambanggit nyo, nagdadala ng stress, ano?
1: Yeah.
2: Yung iba pa ang dinadala eh. Mm. So, maging maingat lang po tayo.
1: Yes.
2: At ang friendship, ano, gusto nating isipin na sana ang mga kaibigan natin, friends for life.
1: Yes.
2: Pero ang totoo po dyan, ang mas maganda pong tingnan natin is, friendship is there for a season of your life. Ano po? May mga kaibigan na naging kaibigan mo for a season. And while you're there in that season, you know, you make the most of that friendship. Mm-hmm. And then, sa ayaw natin sa gusto, ang mga tao lumilipat. Mm-hmm. Ang mga tao nagmo-move to another state, to another, you know, place. So, hindi mo na masyadong makasama. Di ba?
1: Mm-hmm.
2: So, tayo ay kailangan na lagi lang open and to be willing to have new friends in every season of life that we go through. Pero merong isang kaibigan na kahit saan magpunta tayo, kahit anong panahon ng buhay natin, ay hindi tayo mapapalayo. Ay, siyempre, at walang iba yung kundi ang Diyos natin.
1: Diyos. Yes.
2: Yes.
1: Yeah. Yun lang siguro ang kaibigan na hindi tayo i-judge. Diba? Yun lang siguro yung kaibigan na kahit anong hilingin natin ay alam na natin na ipagkakaloob na sa atin, di ba?
2: Ang Diyos, di ba nabasa nyo kanina yung sa libro, no? Na meron kang goal, di ba?
1: Yeah.
2: Meron kang gustong abutin. Tapos, nabanggit nyo kanina sa binabasa nyo, may mga tao, they will undermine, di ba? Nabasa, binasa nyo kanina. Diyos lang po ang pwede nating maging kaibigan na kung ang ating pong goal ay ganito kataas, siya lang po yung nag-iisa na ang goal niya sa buhay mo, susuporta ka niya kasi ang goal niya ganito kataas. Mas mataas pa ang goal niya kaysa sa goal mo sa sarili mo. Kaya siya lang yung nag-iisa na talagang mag-i-encourage sa'yo na to go beyond what you think, you know, you can accomplish in this life.
1: Oo, totoo. Alam nyo tayo, I mean, may pagkabisaya. I mean, Bisaya talaga ako. I'm from Samar, okay? So, maaaring minsan, yung salita ko ay matigas. You know, there are times na magsasalita ako ng ano. But, may mga kaibigan na talagang lalaitin kanila. Na sasabihin, ay, mali yung pronunciation mo ng ganun. Pero kaming mga Bisaya, Alam mo yan, yung nanay mo waray. Tayong mga waray, talagang matigas magsalita. Kaya kung halimbawang nakapagsalita yung kaibigan nyo ng naiiba, never judge them. Diba?
2: Mm.
1: Huwag mong pahihiyain.
2: Ganun yun eh. Sa pakikipagkaibigan, may mga bagay ka na maintindihan mo na unique tungkol sa kanya.
1: Yes.
2: Kung ang bagay naman na ikanyang ikanayu unique ay hindi naman nakakasira sa buhay. Kutuwari pronunciation, hindi naman nakakasira yan sa buhay ng tao. Eh, tanggapin natin na gano'n. Ano?
1: Yes,
2: tanggapin. Pero ayun nga dito po sa binasa natin, ano, kung ang kanya namang salita ay kahit baluktot o kaya iba ang pananalita, pero tuwid naman ang laman. Kumbaga makatotohanan, tanggapin mo. Kaysa naman yung tao na napakagaling magsalita, napaka-articulate, pero tulad ng binasa natin, puro kasinungalingan naman. Ano mas gugustuhin mo? Ay, doon na lang ako sa may accent. Pero pag nagsasalita, mapagkakatiwalaan ko. Kaysa naman doon sa napakagaling magsalita, articulate, pero lagi ako nag-iisip, totoo ba sinasabi nito? Ay, doon na lang po ako sa may accent.
1: Ayun. Ayan. Pinag-uusapan natin aral ng buhay. Kaya si Pastor talaga kailangan every fortnight inandito. Okay, Pastor? Kasi maraming makakakuha ng aral sa mga pinag-uusapan natin.
2: At yung aral na po yan ay pwede po natin laging marinig kahit hindi fortnight. Ano? Basta po tayo ay nagsisikap na makinig sa Diyos at andiyan po lagi ang Biblia. Basahin po natin.
1: So ito namang kantang patutugtugin natin ay panalangin ng Apo Hiking Society. Ito po mga kaibigan, para po sa inyo.

0: 104.5.
1: Looking to stay connected with the Hills Shire? Discover Hills.Sydney, your go-to digital magazine for local news, politics, events and community stories. Whether you're a local business aiming to reach a wider audience or eager to stay informed, Hills.Sydney is your platform. Advertise with us and be part of a thriving digital community. Visit www.hills.sydney today. Hills.Sydney, where community comes to life. Station sponsor.
2: Dive into the latest news with Oz Arab Media, your premier destination for the latest events, captivating stories, and rich insights from the Arab world and Australia. Stay informed, inspired, and connected. Download the app or tune in to our platforms today. Oz Arab Media, bridging cultures, connecting communities.
3: Adriano Coluccio Funeral Services is an Australian-owned and operated funeral home providing dedicated, dignified, versatile and professional funeral services, assisting community members in their time of grief and loss, regardless of ethnicity and religion. Our commitment and compassion is dedicated to setting the highest standard in funeral professionalism and supporting families through what is the most difficult time of their lives. Located in Smithfield and Miranda, servicing all Sydney areas, Adriano Coluccio Funeral Services, always with you. 9604-9604. Station sponsor.
4: Okay, mga kaibigan, at si Pastor, guest nga natin ngayong araw. Ang topic natin is aral ng buhay. Pastor, sabi nga, si Tita Ninita Wex, taga, I think, Newcastle, Tita, di ba? Sabi niya dito, yun nga, what a woman, is it okay for the woman to be alone?
5: Ano po, no? Hello po sa inyo at marami pong salamat sa tanong na inyo pong ipinost. Ano? Kung ang inyo pong tanong ay, is it good for a woman to be alone? Kung ito po ay base sa sinabi ko kanina na it's not good for a man to be alone. In a general sense, it's not good for anyone to be alone. Pero ano po ba yung ibig sabihin ng alone? Ibig sabihin ay yung winidraw mo na yung sarili mo at wala ka ng kinakasalamuha, na para nag-iisa ka na lang talaga at kinut off mo na lahat. So, si God mismo nung ginawa niya ang tao, sabi niya, it's not good for a man or a woman to be alone in that general sense. Ano po? So, tayo po ay ginawa ng Diyos na social creature. So, kahit ikaw man ay sabihin natin ay nag-iisa, meron ka pa rin mga kaibigan.
4: Of course.
5: Diba? Meron ka pa rin mga tao na you share life with. You know, you journey in life with. So, tayo ay ginawa ng Diyos na bilang tao, social creatures po tayo. Pero kung tinutukoy po ninyo ay tungkol sa pagkakaroon ng asawa, ano po?
4: Sa palagay ko, yun ang tinatanong
5: ni Tita. Kung yan po ang inyong tinutukoy, alam nyo po, ngayon na tayo po ay, kung baga at this stage in ano no sa ating katayuan bilang mga tao, may mga tao po na they are happily single. Ano po? So ang hindi, may mga tao po na talagang para sa kanila, they're much happier to be by themselves. You know, nagagawa nila yung gusto nila, may schedule sila, nag-iisa sila sa bahay, and they're not married, and that's perfectly fine. Marami po akong kilala na hindi na nag-asawa, pero binuhos nila yung oras nila para yung iba, tinulungan nila yung mga pamangkin nila, sila nagpalaki sa mga pamangkin. May mga kilala ako na hindi na po nag-asawa, pero binigay naman nila ang buhay nila para sa kanilang mission. Ano po? Ako po mismo, ang aking napangasawa ay may dalawang lola na sa edad na 20 maigit na byuda pareho.
4: Talaga?
5: Opo, dahil mga ano po yun mga veterano ang mga napangasawa. Na byuda ng 20 plus years old, hindi na po nag-asawa.
4: Hindi na nag-asawa.
5: Hindi na po. Ang ginawa po nila doon po sa Batangas ay talagang binuksan nila ang kanilang pinto sa mga tinatawag na mga nung panahon na yun, mga missionary. At nung pag may pumupunta po doon para magdasal sa mga tao, magturo ng Biblia, binuksan nila yung mga bahay nila hanggang sa sila ay umabot ng 80 mahigit.
4: Talaga.
5: Opo, wow. Hindi na po sila nag-asawa. Masaya po silang ganun.
4: Totoo. Hindi, may mga tao talagang hindi na nag-asawa. Pero pastor, you know, I mean ako, nahiwalay ko sa asawa ko. I was only 33 years old. Pero hindi na talaga ako nag-asawa. Pinalaki ko yung apat kong anak. Tapos, nag-boyfriend, nakisama ng, I think, dalawang bisis lang naman. Okay? Sa tagal kong divorciada, dalawang bisis lang akong nakipag-live-in sa ano. Pero kung mayroon mga kong mga naging kaibigan, hindi ko na sila dinadala sa bahay ko. No. Basta yung nakasama ko lang sa bahay. Hmm. Yun lang. Kaya hindi porke kayo ay nahiwalay, hindi na pwedeng makipagkaibigan or what. Di ba? Yeah.
0: Kasi, I mean, para po sa akin, yung mga kaibigan, importante din. Dahil yes. Ito'y way mo para ilabas yung mga
4: sama
0: saya.
4: Sama
0: na loob. Yes. Kundi saya din.
4: Oo, yeah,
0: pero katulad po na napag-usapan natin kanina, kailangan lang nating bantayan o i-guard yung ating puso at ating isipan na, o desisyon kung sino ba talaga ang tunay dito o kailangan i-spend or ibuhos yung ating panahon para sa kanila. Kaya lang kasi kailangan natin i-guard din eh. Kasi yun pong ang makakapag-impluensya din sa iyo.
4: Totoo.
0: Kung ano din yung decision mo. Diba? So, hiwalay natin yung mga pamilya natin. Kailangan pa rin natin talaga ng kaibigan.
4: Yes. Totoo yan.
0: No man is an island. Ganun.
4: Totoo.
0: At importante ang mga kaibigan po sa atin.
4: Yes.
0: Kasi
4: yes.
0: Yung mga bagay-bagay na hindi naiintindihan ng asawa mo,
4: Pwede natin sabihin
0: sa kanila, di ba? Yeah. At you know, mapag-uusapan niyo dahil may mga, meron kayong common ground,
4: yes.
0: Your common denominator. Kaya ang aral ko lang na nakuha dito sa araw na ito is, you know, sa bawat buhay natin may season.
4: Oh.
0: At sa pagpalit ng season na yon, maaring pagpalit din ng, you know,
4: ng
0: chapter ng
4: mga buhay
0: kaibigan.
4: Natin.
0: Yeah.
4: Ng buhay natin, totoo.
0: Malungkot, pero nakaraan na yon.
4: Yeah.
0: Kaya lang talagang move forward na talaga. At meron ding ipapadala sa iyo yung Diyos na magre-replace sa kanila na sa panibagong season ng buhay mo.
4: Totoo.
0: Ganun.
5: May mga bagay minsan na kailangan mo mag-desisyon na itong grupo na kaibigan o itong tao na to na kaibigan mo, kapag siya ay nagbago, you know, siyempre, kailangan mo rin tama isipin yung impluensya na dinadala niya hindi lang sa buhay mo. Kasi pag naapektuhan ka na ng kaibigan mo, pati pamilya mo apektado din, di ba? So kung siya ay nagdadala ng bisyo sa'yo,
4: tama.
5: Apektado yung pamilya mo. Di ba? Kung siya ay nagdadala sa'yo ng masamang impluensya, so maapektuhan din. Kung yung mga anak ka natin, ingat tayo sa kanila kung sino kinakaibigan nila. Paano pa tayo?
0: Yun din ang worry ko din. Kasi, syempre, yung sino yung makakasalamuhan ng mga anak mo. Kasi, pagpasok nila sa school, like, you know, hindi naman ako doon 24 hours. Kaya, kailangan din nating guardyahan din yung kung paano o kung sino yung mga nakakasalamuhan ng mga bata.
4: Yes.
5: Kasi, at bilang magulang, pinanonood tayo din ng mga anak natin. Anong klaseng mga kaibigan ang kinikip natin? Anong klaseng mga tao ang kinakaibigan natin? Anong klaseng tao yung iniingatan natin na maging malapit sa atin bilang
4: magkaroon
5: mga kaibigan?
4: Magkaroon ng influensya, yes, sa buhay natin.
5: Tutularan nila tayo.
0: Yes. Tayo ang ehemplo ng ating mga anak.
5: Yes.
0: Kaya kailangan maging maingat din tayo kasi gusto rin natin silang protektahan.
4: Tama.
5: Minsan bilang magulang ang tendency natin, syempre pagsabihan, minsan napapagalitan yung mga, ba't ganyan ang kaibigan mo? Mas maganda yung meron kang kaibigan, ini-involve mo yung anak mo, tapos pinapaliwanag mo sa anak mo, anak, kukwento ko sa'yo, alam mo ba't ko siya naging kaibigan? ikwento mo, ba't kayo naging magkaibigan? Bakit mo siya piniling kaibigan? Ano yung magandang impluensya na meron siya? Ano yung katangian na meron siya bilang tao? At bakit mo siya kinaibigan? So it's, yung ba, prevention is better than cure. Sabi. So habang bata pa, turuan mo na. Ito paraan, paano, o hubog mo na, paano mamili ng kaibigan.
4: Yes, tama. Okay, so ipagpapatuloy natin yung ating usapan, aral ng buhay. So ito naman ay ano lang dito, commercial ng ating stasyon. Ito po ay... Yeah.
6: Alive 90.5.

0: kaibigan, dito po sa kanta ni Aegis. Sa'yo lamang tayo po ay magpapaalam na dahil yung susunod kong kaibigan na announcer din dito ay siya na po ang susunod na magpapatungtog ng mga kanta dito. So dito, Pastor, pwede ba mag-say goodbye na tayo sa ating mga tagapakinig?
1: Marami pong salamat sa inyong pagsama at pakikinig sa atin dito po sa Pinoy Ako, Alive 90.5 FM, sa lahat po ng mga tagapakinig dito po sa Sydney at sa atin pong mga kaibigan sa iba't ibang bansa ng mundo. We want to thank you so much. Have a good day.
0: Ayan, ikaw Katrina.
2: Okay, marami pong salamat muli sa ating pong mga nakinig sa ating programa ngayon dito po sa Alive 90.5 FM, Pinoy Ako, at marami pong salamat sa pagkakataong binigay niyo po sa araw na ito na mag-guest muli kami ni Pastor Joy dito po sa inyong programa. At sana po lahat po na napag-usapan natin, na natalakay natin, ay nagbigay aral po sa ating mga nakikinig at maging baon natin sa araw-araw at maging gabay natin po ito sa ating pamumuhay. At sa lahat po na nakikinig, saan man parte ng ating mundo, hindi lang po dito sa Australia, marami pong salamat sa inyo. At sana po'y makabalik muli kami sa susunod po.
0: Thank you po. Ako ay nagpapasalamat sa inyong dalawa dahil tuwing kayo ay nandito, talagang yung usapan natin ay nagbibigay aral. Tama yung pamagat ng ano natin, ng programa natin tuwing kayo'y nandito, aral ng buhay. Dahil talagang maraming tao nangangailangan ng aral ng buhay. So dito sa kantang ito, sa'yo lamang, ako po ay nagpapaalam na sa inyo sa susunod na Miyerkules po. Sana po, saan man po kayo naroroon, maraming salamat and thank you sa lahat ng ating mga live streamers at saka si, itong si, yung mga pangalan nila minsan, binabago nila, sorry, LAC, hindi ko ma-pronounce but alam kong taga-Bisaya ito, ay ito ay sa'yo lamang.
3: Looking to stay connected to what's happening in your community? The Independent magazines bring you the stories that matter most across the Hawkesbury, Hills and Blacktown. With over 54,000 copies in 180 stands, we champion local people, local business and local events every month. Pick up your free copy today and support the publication that proudly supports your community. The Independent. Local, trusted, and truly yours. Station sponsor.
4: Are you considering selling your property hassle-free? Property Services Agency is here for you. Their unbeatable sales commission starts from just 1%. Enjoy the perks with a free video, photos, a floor plan, signage, plus your property listed on major sites for free for any sales listings. For stress-free property management, they've got you covered. They offer free photos and listings on major sites as your property deserves the best. Be trouble-free and contact them today. PropertyServicesAgency.com.au. Station sponsor.
5: This is your sound. Your